wala xaju ci karlo maskarto dina janga do do migré ci ne kara yarna iva de bam si technicien am nga kara ne mato dan du balam telem gais ngokan ci kilam ya telem gulen dina ci mbay dabere kar ci la jonga do do mi marek ngana si kar so ngana do do jok kama tagne to da on lionel no mengat arik ngana si sito gom ya wuti.

kodo sai ga ke be jondo ga wondo de sai mamam teta gambere sigi ya kare simber urkol nik baktar dugu mo igen gen Ephraim toto de ke gode abahal obet dikoloma Frederic Dauda Zongre ik geguto tenbe Marcel o girkoje ko bo ngaye ya aduma ngannan daga ke dingam ga ke jiya ga malam ne nan dan rot nat na won kum ko ngai kare ne nan berklayo adi berklayo ngonde ke jiya kum ko ngonde ke jiya ke konde kade tabita to good mo tabita to good morning ba guto ko ndo mercredi ndo ko jogi ti sirie na me tambang kurtu adi kem labdan ko ko sirie te berklayo ndo na den community ko swap o iri juman koloboga ke ta gorga malani na nadin dumbir klayo ndo lo ko ando taba to i belaja adi damgu kusirite alen ge guto ning tik ndo samaji ba ndang la i samaji lo ndo ku jogi di ndo ho samaji ni ma ndo ku to mata ta ri to ba de ke belaja te ji de ge nu ba ge adi jati le ka bi kro nu ba tu ku no korta i do nu ba ndang la i be nika ger ko ja boy maji akei bo gonje bo goje o mbaitel akei gonje o mailau bo dam nai ba ku lau akei ngania kayambaije o baito community kabala ka ke nyamena gala manangde ndon dot na te bana na un kum kum ngai kare na nan bir kra ndon nan ji singe te kuma na ke mar ta ru singe nan ger ni sig ni nan bi si te bir kra yo ngon du ke de ga ma ke ngo kon du bob de pasteur o ni ni ancien technicien que radio diffusion nationale tchadienne la rine jacques kayambaije mbaija ni ba ni goto kambi kinyamana la ke do mercredi jari ndo ku jogi di sirie name nga tuji tabai go moi go an rete te be ber krayo ndo nan si ngini nge ko jinga ko ndo ke ngan kem de ge ge kem be ku be du mia do holo be tolo be bor ninga be ka gore mai bugum be sa do ba mundu sar republique centrafricaine ke kamerun de ge na den ma de kla de ku marang ke radio diffusion nationale chadien la ke ke lokala to baito ni ndandi to na santre mi ter ke greja te malandana na ndum ber kala yo ndo alena nge goto ning ti kndo lenji ba ndo ku gena juani ba do ba ku to kra te loko ando ba to ndo ba ni nge goto ko ari ngor ko ro po yo do ko ba gi de biro ya ona pe ko no re wati no nge lo yo ni lai kari no ba de no ba ko tel ta ada korta ido nubata ndang lai be nek ja lal jim ik depute be ma jiol mamadu ik ivon jikolum ik borku nelena ungan ya lar bor jikolum ngaram noji jasngar ke da na jimbay erik ik idris jasrangar ke varis jasrangar malang degunto na wona ko kum kongai kare nan ber klayo yango ko da ke bobu de jikolum jasrangar ni guto ko ndoku jogi di siri yana me ko kinji kema to bay kembe kinja mat la ringa tu juta bay ko moy ko wonni dan gal sen ta nu ba bar bay ber klayo onto na ndi si ye de malang kinja mena te ke na ni ko nang lengar sai be inji kembe ko bumu bernard damba inji kembe ko kelo belengar damba inji ko na ko burkina faso jimam jingam berte jikambe ko mundu charle dunga tuji jikambe ko doba o jimasra usman ni taba jikambe ko mundu nanje dungal jikambe ko sarta girko ju ya gana jikambe ko nankasa ke duba lingar umarte jikambe ko beldi
ne dan si ka len ge ku to ning ti kin do samaji ba en do ku to mata na me ko gen ji ke me to do ba ru to kra te gir ko ji ge ade ya na or ba ye kaporal o ik ngal borlri ye olivier ik no jira gabriel ni taba na un kum kongai al na mbir kra ye ngond ke ji a ke ngo kond ji ge mra louise ade ji ge mra louise ni ni na ni an ik ge to ngar ko emil ji ge mra louise ku to ngond ko jogi di so so na me ko gen ji ke me to wadi kem be kin jamana tla lo ko ando tava to kem do gir ta rikar che butal ba gar ni ngor ke bar ni ndan di to tne ku ku anex ade ni na or na ri ne kem do gir ri tu ba un ke ni ni go to sukum sukum ani a ne ke kem parwa se bien heureux mikael tanzi ke butal ba gar te alen ge guto ning ti kndo samaji ari ndo kutum ta ina me go gen ji kem to Obat ke sukurat, biar kelayon tu nanti je singgi tu kemarangkan zaman itu kumurasa kakuad do beng bewala gambo saim ugil koja kiamun bayu Gaspar jin kiambiku mata kaga ke Hindu maji uku murom tu u ngonji gar ke garo umbir klayon to nanti si mum de kemana ke si gini je ko jeng ga ko dengan kem da ke mar ta de si ngan geren si kemana ni nanti si ber klayon to jil ke guto ta ba kno ba kar ndok ma ju kem ko bi yan te ara umbir ke ta tor ta te nam te de mar si ni ba ra ju char ndo ma ju ne ka kar nu par si to ta si ke ji kemana no kum si te ko jara un pa ke ya lau kai dam na ji ke da si na iriwa